namhlanje ngifuna nje ukukhuluma ngale ndaba. Ungasiboni isiposta kangaka impumelelo. Ingoba khona la sivela khona la khona kade nisibuka khona kubhlungu futhi. Ngiyakhumbula ukuthi ubhlungu bethu bebaziwa nginina. Ingakho nenjabulo yethu sifisa nyazi. Izothi mtaka baba ungayeki. Uveze ubuhle ngempilo yakho. Ngoba empilweni masushayekile futhi abantu bayabona ushayekile. Engathi ungaphinde bavezele ukuthi ngeke ngashayeka kodwa engasekulungile. Lalela noma bangathi mhlambe uyaxhoma. Xhoma ngento zakho. Noma bangathi ufuna ukubukwa. Ubukwa ngento zakho. Posta mtakwethu. Posta mfwethu. Posta ma. Ubuke washayeka wakhala. Akuposte nenjabulo. Ngizosho njalo nje. Ukuthi ungeke ukuposta. Injabulo ngoba kade ukhala bebekubona futhi. Ungeke ukuveza ubuhle. Ngoba ububi babonile. Ufuna i-last location yakho bayibona. Ngizothi mina poste mfowethu, poste dadewethu, iposte i-last location, i-current location. Ngiyazi bagcine izinto zingahambi kahle empilweni yakho. Akuba postele manje usekhamba kahle. Bapostele i-current location, bagcine into zakho zingahambi kahle. Akuba postele akusem i-current location. Kube previous location. Ubonile ukuthi ayibanga yinhle. Kodwa ngizothi mina akusami. Abavezene nje the current one. Ukuthi sisho isini right now. Isinjani ke? Ngoba akusami. Umumva lakho. Ayalikhumbula beningelihle. Akhumbula neke yini futhi. Ukuthi beningelihle. Abavezele. Ukuthi no. Nani ngigcine khona. Angisekho khona. Kona la sengikhona. Ungithathe down. Ungibeka apha. Engimkhonzayo. Angizothi mina. Abavezele. Bavezele. Bawuposte namhlanje. Ukuthi kuhamba kahle. Ukuthi konke kuhamba kahle. Ayibapostele. Abapostele. Ngizothi mtaka baba. Ungalingi ulahle lethuba. Ukuveza injabulo yakho. Yes. Noma bangathi uyakhoma. Bagcine ungasebenzi. Abatshengiseke. Uthi sengiyasebenza. Ngoba kade ungasebenzi. Bethi uhlanja wazwenzani. Batshengiseke ukuthi usukhona okwenzayo. Posta. Ukuthi uyasebenza. Kudlawa nito zakho zingahlangene. Posta! Ukuthi sekuhlangene. Posta! Ukuthi into zakho sezenzekile. Ngoba uma lawa kuhlezi ukhala. Amaposti. Amaposti. Noma kungakenzeki. Akuthi khona akuthi disithi. Bathi khona okuzayo.

ya kasam angazi ngikhuluma nobani ngizotha kuveze injabulo yakho bagcina ngahambi kahle bese be understand wankomo kini ngezeze nje uthazama ngosami kuyabhetha uposte ngosam ngathi ngiyambona umuntu athomolo wamanje uposte isituation okuyona njengamanje ngoba bagcina ushayekile uposte ukuthi mina ngani ngishiye khona angisekho khona sengila ngikhona ayangizwa le bakushiye khona enhluphekweni bakhombise ukuthi awusekho khona kodwa usula empumelelweni ungahlezi ubalisa noma ngakwenzeki kodwa kuzowenza

kangeminyaka uJesu mefika kuyo eyibuso ukuthi uyathanda na ukuphila iyayisihlala iminyaka kwakufanele ukuthi uma ivula umlomo ithi ngiyathanda kodwa yathi anginamuntu ngamanye amazwi le ndoda yayingasaguliswa

to Jesus. Ngizange ngiyofika ekhaya noma kusagijimeki kungcono ngingene ekhaya ngingene sengigaqa ngamadolo. Glory to Jesus. Ngoba injongo yami ukufika ekhaya ngimbona ozandla esimanxele owangithengela uNkulunkulu kukaNkulunkulu ngegasi lakhe kanti njengoba

ngalanga lokulunga lethizwi buyasona inyembezi sonke besilila uma khulunya ngenyembezi kusho ukukhumbula inhlungu wadlula kuyo iyosula bekezela mtaka baba lokuhlupheka odlula kuko it is cha

moyincwele siyakuthanda baba siyakuthanda moyincwele siyakuthanda baba siyakuthanda moyincwele siyakuthanda baba siyakuthanda siyakuthanda siyakuthanda siyakuthanda baba.

mawusuka usuzwa lo mkenenezo njengoba ukwazi ukuthi ukuphila sekufikile ngaphakathi ekhaya, impumelelo isingenile ngaphakathi ekhaya, abantwana bakho baze bakhululeka. Mawuzwa lo mkenenezo nje ubuyelwa yithemba mntanami, noma ngabe usufika esimeni la khona uthi sengingathatha intambo noma yini ngizihenge, kodwa mawuzwa lo mkenenezo ubokwazi ukuthi impilo sizoguquka, isimo sakho sesizoshintsha. Noma ngabe waboshwa umuntu maqede wahamba emhlabeni, noma ngabe waboshwa umuntu maqede waduka nezwe wangazi ukuthi washonaphi, kodwa ubokwazi ukuthi makufika lesi sikhathi isikhathi sokukhululeka kwakho nokulunga kwezinto zakho. Ngizobuyisela ithemba phezu kwempilo yakho. Ngiyazi ukuthi waboshwa, ngiyazi ukuthi wavalwa, ngiyazi ukuthi wasetshenzwa. Ngizothi kodwa ukuphila kusekhona, uNkulunkulu usemi ngakuwena namhlanje. Isikhathi sokuphumelela sakho sisefikile, sesisekhona. Singelele nje qathatha ukuzoguqula isimo sakho nokuzoguqula ubomi bakho. Ngikhuluma nomuntu othi ngilahlekelwe yithemba, ngiluza yonke into ebenginayo. Ngikhuluma nomuntu othi ngilahlekelwe yithemba, ngihletshe ngaze ngahletshwa nabe egazi, ngihletshwe nazi ngaze ngahletshwa naye laba bethi bayangithanda. Ngabona sengathi umhlaba uyaguquka, isimo sami sonke siyaguquka. Kodwa ngizothi mteka baba uze ungazibulali, azi ukuthi uNkulunkulu unenhloso ngawe, uNkulunkulu unenjongo ngawe. Kunento waphathiswa yona emhlabeni eyayizokuphilisa, nathi nje yavolwa abathakathi, kodwa sizoyiactivate, sizoyiphilisa, sizoyibuyisa ezweni likamoya, izophila physically kuwe, ngoba isikhathi sokukhululwa kwakho nesikhathi sokuphumelela kwakho sesifikile. Yizo sona lesi.

0: ngiphakamisa ugcobo lwababa ungena kwami nje la kami igqaqekile zonke izinto benginomntwana obephuza ngalendlela ephuza iJameson ufica amakhalibhotha u4 emotweni ufela usangala ukuthi ingane ithatha imali engaka kodwa nje ngokuza la kubaba akasaphuza utshwala
1: hayi uyeke kanjani
0: ethatha insebenzo la ekhaya ya ngafike ngamnika
1: hayi leyo idakamizo
0: yebo ngafike ngamphuzisa hayi
1: wamphuzisa indlela nowafaka kuJameson noma wamphuzisa yedwa
0: hayi ngavile nje ngakhuluma ngedwa lecenga ngaqala ngamnika wangafuna ukuyithatha ngavele ngatigceke lonke leli ngihambe ngikhuluma ngithi hayibo phela ngisizeni abantu abadala bangisize bangilekelele nansi impi ngibhekene nayo ngithe ngisunga ngitshela udadewabo ngathi wacela i-drink i-Coca-Cola wavula efrijini wamkhiphela udadewabo wawo wamnika wavula phala same time
1: ethi uyadesha ukuzivalanga
0: hayi waphalaza nje hayo wabuyeka kanjalo ukutshwala ngithe nje ngizalwa wavelwa ngenzela imanga wabuyeka kuMeyi kwathi kuJune ngizalwa ngoJune wangithengela osofa wangithengela iTV
1: akusho ukuthi labo sofa bakho kade bedliwe iJameson wena ngabe ubuhlala kosofa kudala iJameson le
0: hlala beyoshilo osofa njengamanje ngakhelwe indlu nje uround wami yaphela manje na bangakhela uround ushayelwe iTies ikhlangana kwabantwana bami ngizobonga nje kubaba ukuthi hey la ekhaya kuyaphila
2: embakhetha ubaba sizobhala ama exam ngo term 2 baba sikhulekela this term ngathola ukuthi ngiphume position 1 futhi that week futhi ngaphinde futhi ngathola ukuthi ngithathiwe Hayton ngaphinde futhi ngathola ukuthi bangithathile ukuthi ngizongenela ispelling bee esikoleni
1: Hayi shani sadla kakhulu bazali.
3: Tjenge ngolesithathu ngolesibili. Ngiye ngibuye ngoba umuntu ogembulayo. Hayi ngathi ayengiyofaka nje sengiphume etohontambami so nje ngadlula ngafaka ngolesibili. Awu ngolesithathu enganayo. Bese uthi ngolesine hayi ubheka ama results ambe engangiwadlali. Awu cha. Hoy asingenile number zo 2 engake sibhejele vele ezine bonus yakhona ngeshumi shume lihlaza ngakhokhela 4000
1: hayi ayene ke phela uqalile wadlala ngeshumi wawina 4000 kanti umprophet wenze njani bafethu
3: inkunzi yathonga lena
1: yeah
3: kwathi futhi ngolesihlanu uthanga ngolesihlanu ulalele nje hayi ngaphinda ngadlala futhi ne super bet yami afinde ngadlala kule superbet yami ngolosi umgqibelo oh futhi ntambama umgqibelo angithi angibheka ama results ami ngihleli nje akunaki hawu hawu zingane futhi mhlawumbe 10000 ngizothola kusasa ufuna
1: ngi ah shayenza dla

0: kakhulu
1: yabona ugcobo lam prophet ngizoliphakamisa nje ukuthi hayi prophet hayi inkinga malanga le nkinga le
0: yini le nsebenzo wena obhizi ngayo ikhulumisayo kamprofethi ukuthi ayenze izinto
1: kulo nyaka nje bengidila nonto abadilika nje unto abadilika ngiyachela ngalo uma ngilala ngiyaqhuma ngiyaphalaza ngiyaphuza ngiyamonya uma sengiphuma sengimonya ngiyiphi nonto abadilika
0: hayi shani izandla kakhulu
2: zophakamisa nje ubukhulu bengadlangadla eqhekezwa amadwala
3: yeah
2: engangasacabanga ukuthi kuzokwenzeka ubaba eqaqe imali yamzukulu egadi sintantisa sehla senyuka ngakangeni la ekhaya kodwa ngokusebenzisa lezi insebenzo thathe ngifake ngithathe ngifake ngoba yena bengithi mangithi akayisebenzisi uyavelapha kodwa ngiyabonga kuza kwami la ekhaya ngoba ekugcineni kugcine selifezekile icebo lokuthi ikhululeke bonga nje ukuqhamuka kwayo phezulu kweminyaka emingaka

0: yena uthakaza ukuthi idlule kanjani leyo lane leyo waya ngale ngasemhosheni kodwa siphakamisa ugcobo lwesandla ngoba isandla ubesifake ku steering
1: okusho ukuthi ubeselele la i-trucking
0: uthi kube nesihlwathi nje ubuthongo obusheshayo angabazi ukuthi buqhamuke kuphi waphaphamise ehamba ngale kwelane enye sophakamisa amandla kababa kakhulu
1: shaya isandla kakhulu
2: ngizobonga amandla kababa umprofethi into angenzele yona benginento ebehlezi ngihamba ekhaya ekhanda langasekhakhayini ukufika kwami la ngiqale ngesonto elidlule mangifika ngesonto elidlule kushuthi wangithandazela nje ngahamba ngayendlini ngawulala kuthi ekseni ngivuke ngihlale ifuna ngemsebenzini mengihleli ngithi mina kunento engihamba ukhakhayini ngithi kodwa vele lento nasekhaya ehlezi ngihamba ukuthi angazi ukuthi ngizothini
1: ihamba phi ngaphakathi ngaphandle
2: ayibonakala ukuthi ihamba phi iphethuza nje inwelendi la kuphela kushuthi ngithi ngisahleli ngibaxoxe lo manga ngithi vele lento ihlezi ngihamba ekhaya ukuthi angiyazi ukuthi yini bese besibona hayi unamanga bese ngiyathula ngihleke bese
1: awumeke mayikhamba ikhamba ndlelani kubuhlungu kuyaketaza kwenzakalani
2: akubuhlungu kuki nje ngizothini kuyagijima nje enweleni laphezulu mangithi ngizama ukubamba akubambeki angikutholi kuthe isikhashana esincane kwavukuza la ngehla kwedlebe mangithi ngiyakubamba impethu ngithe njalo ngakhombisa umanga athi awemabuka impethu
1: imaku nesilonda nekhanda
2: nasilonda impela anginalutho ngamangala futhi angazi uzaqhamukapi isiphetho saza ngisazi ukuthi kwakuzobe yisibi ngizobonga kakhulu amandla kaprofethi akukho okuningi akangenzele kona ungithandazelile kodwa amandla akhe ngawabona
1: kwakukhulekela nje umprofethi
2: yebo
1: shaya izandla kakhulu bakhethe wenza konke
3: so phakamisa ugcobo likababa umprofethi ubaba ungisebenzelile emsebenzini eklonyaka nje ubaba akeve ngisebenzela ngiyabonga ngisebenzele khona emsebenzini ngithema ngiqhamuka ngolosithathu mama uthuni ngoba bengisebenza ulosithathu kuphela wafike umlungu nje wathi sengizosebenza u 2 days eHilton naye futhi uzongiedela usuku bese kuba u 4 days ngizobonga ngamandla kababa umprofethi ukuthi hayi iyarokha lento izama wayo
4: iyarokha lento
5: namuhla ngicela ukufakaza ukuthi ke kuyisibusiso ngempela.

akathathanga lo hanisi uhambu likhwana ngemilenze ublumrawaw yey uhamba lethethwa ngoba kuba phezo ntambo kwedini into bizichalanga ichalanga ngathengisa ela wena ngathengisa into bizikhethela ukuba iguqe ngayiphi futhi iqula ngayiphi hawa Awuthambo, ithambo lakwethu lasendulo. Awuthambo, wena bangela mahle. Awuthambo, ithambo elinomongo ongapheliyo. Nkosi kayiqedwe.

siyabonga yo nacula kahle shayini izandla siyabonga kakhulu bengangitsheni kanti necolo ukuvalelisa.

Yebo kunjalo kunjalo umsuzu 9 minutes to 9 ekuseni kuyisonto uhlelo inqola ivangeli uyena ulibo sihubela ethi haleluya mdumiseni hey hey sebonga hayi kunjalo kunjalo ngabe ngenza iphutha uma ngabongi lapha yena kupastor DJ Ncobo izolo ebusuku hey intumelo enamandla siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu hayibo siyabonga nakuwe Dr. VW Langa iqhaza olubambile nokuthi uma isikhala usibona sivuleka usivalele kahle ngandlela siyabonga kakhulu Dr. VW Langa umsebenzi wakho umkhulu kuphela ukuthi ke omunye umuntu angebone kanti uyawenza izinto zenzeke nalapho

kwesinye isikhathi umuntu ephelelwa ukucabanga uqhamuke ngale ndlela. Siyabonga kakhulu. Siyabonga Pastor Teaching Ngcobo, siyabonga nje ikakhulu intshumayelo enamandla iyayizola ebusuku phakathi kwa 8 kuya half past 8 kumusa nje ngempela ukuba sikwazi ukuba silithole izwi njalo lapho silidinga khona. Job baba ngiyabonga, ngiyabonga ukuthi ulalele, ngiyabonga ukuthi ke yes cha siyabonga nje ukuthi hayi ngiyakwazi ukuthi lo hlelo lwenqola evangeli aliconsi phansi kuwe. Hey Nkosi yami asiqhubeke ngoba sibheke endabeni zokuqala zosuku. Kanti ngishilo ngathi ke isonto ke leli lesihlanu Sunday yesihlanu enyangeni isuke kuyibonus thina, ingakho sesithathe lapha nalapha nalapha sikunika nje izinto ezehlukeneyo kodwa futhi sibe sikubusisa kanje.

hayi nami ngizamile ngizame ngahoga manje baye ukuthi ngikwenze uthokoze emlaleli wasekhaya ngizame kwaphela wona manje ngithumela wona baba.

sibonane ke nyangeni kamandulo uSeptember phela sonto lokuqala lapha na nonontuthuko kamashimane kanjalo nalapha amadoda lapha lesansizwa ezemlenze emthathu hey inkosi yami ngibheke inkonzweni njengamanje lapha kwamachibisi kodwa manje kuzofanele ngiqale ngihambise uReverend Shelembe lo wasempumelelo ngimambi sebandleni ngenxa ukuthi kufanele ngomqolisele ukuthi ulitshaziswa yimina kalolu hlelo agcine engasafikanga enkonzweni inkosi yami inkosi yami kulungile kulungile ngizomhambisa asibili sibonane ngesonto elizayo umlaleli ngimkhonzile uqhubeke nje uNkulunkulu akunika amandla uma ukuthi ungabhekile enkonzweni njengamanje qhubeka ke nokuthokozela iy'nhlelo ezilandelayo. Uvuya Nombila, uvuya Nombila. Alisoze laphela amandla, nami ngisho njalo ngibheke enkonzweni ngiqhuba lapha eReverend uJ Shelembe ngimusenkonzweni.

Hayi kulungile alisodula phela amadla ngempela cha nansi isikhona insizwa incwasimende kahle kahle yasemgukundlovu incwasimende ngempela ke isikhona yona ke zothatha ibheke nawe phambili incwasimende ke angiyazi ngoba ibuye indide ngoba ibuye ikhulume ngendaba zokuthi ke izophatha imvubu ingazi bathela abantu imvubu kodwa futhi incwasimende into engayisho nje kakhulu ngayo ukuthi inakho ukuthi njalo ingabushiyi ubukhosi ithi yasebukhosini kodwa eyi angaze ngiyibone nje ivunule kodwa yona-ke yona impela ngathi kona khona ubukhosi kodwa ngazi ukuthi kwenzakalani iyoyiphendulela yona kodwa ubukhosi ngathi inayo inabo unawo umfuzela wobukhosi kodwa ke asiphinde sibonane emlaleli inkosi ayo.

0: 107.6 FM.
1: Hello. Nka bua le Nkele.
2: Ke Nkele ya bua mona. Nka o thusa ka eng?
1: Oh, Nkele we. Ke khotse le nwa a bua.
2: Oh.
1: Ke fumane lengolo le o ne o lengwaletse monna wa.
2: Eh.
1: O ipulela ka mo morata. Ka makala ka tshepare. Elang, sari. Mehlolo ke. Ta o tsebisa hore monna enwa ke wa ka.
2: Au.
1: Eh. Kolo ntse le nyelusa le tshosa ka yona.
2: Eh.
1: E le fela ke nna dilemo tsena ka mofe. Ha mona le motle tjena.

0: di apara.
1: Eh,
0: e tlatswa ke nna. Ke le we, ke o kopa hle msadi wa batho. A go khaogana le monna wa ka. Khale ke wa ke tsoha le monna. Ke tshwere tshipa ka bohale. O sa tsa mathata mtsing wa ka. Monna ena ke mo rata. Ke mo rata o tloa.

kwavane kwaba leso sikhathi bavana kwaba yilo lelo xesha balaleli bomsakazo ay ay ay ay ke

uyawezana. Uyawezana, uyawezana uNkulunkulu, uyawezana. Yabona uma kuthiwa uNkulunkulu uyawezana, ithi lento uNkulunkulu uyakwazi ukumlekelela umuntu. uNkulunkulu uyakwazi ukuthulisana nomuntu aze afike la uNkulunkulu ethanda khona. Azafike la uNkulunkulu ethanda khona. Ngifisa ukusho lento balaleli bomsakazo, into ethi uNkulunkulu unenjongo ngathi. uNkulunkulu ma edala umuntu ukhuluma into ethi umuntu odaliwe akafuze thina. Uma uNkulunkulu ekhuluma la ukhuluma nobuthathu bakhe. Uthi umuntu ozakudalwa umuntu ozofuza thina. Ngamanye amagama, uma umuntu ekuthiwa usibanibani ufuzile, ithi lento uyafana mhlambe noyise, mhlambe zingaba khona neempawu ukuthi uyafana nonina. Ngisho ukuhamba kwakhe, ukwenza kwakhe kuyafana. Kwesinye isikhathi kuze kube khona into ethi ayi umfuze uShelene. Angazikele kaShelene ukuthi ivela kuphi, kodwa kikhona into ekanjalo ukuthola ukuthi athi umuntu umfuzile ngayo yonke indlela. Ngizothi ngani yakwethu ebusuku, ake sivule ithuba, ithuba lokuthi mhlawumbe ungakhulekela abantwana bakho, ungacela lokho othanda ukucela kuNkulunkulu, uthi uNkulunkulu nabo abantwana bami sebeqalile, abanye babhalela ukuthi balungise indawo yalaba abanye. Uthini wezondi? Abanye sebeyabhala babhalela ukuthi balungise indawo yalaba abanye abazobhala. Izi nabo bebhala, yabona okwabo bakubiza ngama trials, yabo ushuthi basabhala nje, basaqalisa nje. Kuhle komuntu ozwamanzi ngobhoko, okuzothi ma beqeda laba abanye bese kuvela ama class azobe setshenziswa.

Yes, we'll be matching. Khona lo nyosuku aliyofika. Yabona ohlabelelayo uthi we'll be matching. Aqhubeke abe namagama amahle. At we'll be dancing. We'll be rejoicing ekukhona isikhathi. La bonke abathe besaphila emhlabeni bathi Jesu wena wedwa uyinkosi. Bathatha izimpilo zabo bazinikele enkosini. Ngesikhathi abanye bethatha izimpilo zabo bezinikela ezintweni zabo. Yabona nje kuyimanje sila emsebenzini nabanye kanjalo. Kodwa abanye balapho bekhona. Bazithokozisa ngezindlela nabo abathanda ukuzithokozisa ngazo. Kodwa lami lithi, hey, kuyoba mnandi ngelinye ilanga. Atohlabelela kamnandi. Siyobe sesihlezi naye sibuka amanxeba. Kuyoba mnandi. Sesihlezi naye. Yes! Kuyoba mnandi sesimatsha. Sithi Nkosi. Yes. Siyakubonga ngothando lwakho. Nkosi, siyakubonga ngokusithumelela indodana yakho uJesu ukuba ilona loyo okholwa uye angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Yes! We'll be marching. Nathi siyobe sesizincoma sithi kwake kwasisiza ukuthi ngibona konke ngiye ngikhulume mhlawumbe nami ngihlalele ekhaya ngikhulume nje mhlawumbe nawe ngakuhlephulela lento engiye ngikhulume masihlalele ekhaya ithi one wonke umuntu ophilayo emhlabeni uphila ahambe ephusha ibhokisi lakhe ngenyawo zakhe. La lingqinda khona, akungene omunye kungena yena. Indaba izothi ke. Ungena nobani? Ungena nobani? Ungena nomuntu owazinikela kuye noma ungena wena njengomuntu Jesus ungena nomuntu wena owazinikela kuye noma wena ungena njengomuntu asezwa ke ngifuna ukuthi masiphile emhlabeni sihlukene kabili. Kodwa lento ayimbule kaleli bonke abantu. Bakhona abantu abambulekelwa ileli qiniso. Bakhona futhi abantu leli qiniso elicashile kubo. Kholwa indodana kaNkulunkulu. Unokuphila okuphakade. Kodwa maye. Ha, kodwa maye. Kodwa maye ngalolu suku. Hey, kodwa maye ngalolu suku. Ithiculo maliqhubeka lithe abanye bayokhala abanye bayojabula. Ngani yakwethu? Bengithi mina ngena eqembini labantu abazojabula. Njoba ngikhuluma nje uyazibona wena, uyazibuka. Kona into ekukhulunywe la kunye abantu abafundile into ka introspection angazi ofusigaso zoyitolika ngalela ngelolo ulimi lwakhe kuntethwa introspection ngiyithanda njalo
Ngoba inalento yokuthi zazi zibone bese uvane ube nesinqumo wena ozithathela sona sokuthi uma ngingena la I will be marching with him. I will be marching with him. Ngoba ngingena la. Vele unembeza wami inhliziyo yami. Yangitshena ukuthi indlela engihamba ngayo. Yona indlela. Okufanele wonke umuntu ophilayo. Ahambe ngayo. Ngoba khona lento yokuthi uma umazisa yena uzoba nento ethi ah unguNkulunkulu wenyaniso unguNkulunkulu weqiniso unguNkulunkulu wezwi lakhe ah balaleli emakhaya uMgungundlovu uyakhuluma uMgungundlovu yamemeza kukuwena ukuzikhethela. Yabona nje impilo. Wena kufanele uzikhethele impilo. Ngoba yena akaguquki. Ayikho. Uyikho. Akushilo. Nkosi yami ukushilo. Akushilo. Ukushilo. Azathoma yema eculela athushilo nezwi lakhe lingephuthe hey ushilo nezwi lakhe lingephuthe baleli bomsakazi uMgungundlovu ngeneza kwethu angithatha ithuba lokuthi ebengikuzele ngikhulumi ebengikuzele ngikushilo sengishiya kwena le ndaba yokuthi kukuwe uzikhethele bengifisa mina bengithanda mina ukhethe kahle sengiyaphuma ngiyahamba uyaphi

uThixo nenyaniso. Yes, siyabonga. Inyanga enkulu, inyanga kaAugust. Inyanga angazi mina. Engikwaziyo nje ukuthi inyanga enkulu, inyanga kaAugust. Sizoxoxa. Inyanga enkulu, inyanga kaAugust, nathi siwumgungundlovu sivalake uAugust. Inyanga le ukuzalwa khona nathi. Hawu, usuzaliwe. Sengazalwa. Yabona nje wathi omunye, hawu, usuzelwe, usuyakhuluma, uyadla, udlukudla uqininga. Na, kuzelwe thini? Kuzelwe nathi. Ehhe. Mhlaka 18 nje. Ya, kwakunjalo impela, kwakunjalo. Ngifisa ukuthi ngisho ukuthi nathi ke siwumgungundlovu inyanga yomama, sibe nakho ukuthi ayi emgungundlovu ake sibabize omama bazokhuluma nathi ukuthi mhlambe ufuna ukuthi uthande ukuthi aphathwe kanjani ma esekhaya. Ephathwe ba yithi ndim naku ukuthi ke hey kwenzekani mangabe? Sekwenzeka. Sengingakwenzi lokho engangikushiya ukuthi ngiyakuthanda. Ngikuthokozise kumthetho oyingcwele kaNkulunkulu. Sekune-vulnerable. Iyasebenza yini leyo yinto. Ake, sizoyixoxa. Kodwa ke, singakayixoxi. Ake ngenze nje. Wenzani zonto? Hey, khona engikwenzayo. Ngiyangena, ngena esibhedlela. Esibhedlela uma ungena khona, kunonyalo wakhona, indlela yakhona yokungena. Singena kanje, yeah. Oh yes, singena kanje esibhedlela. Wathumela indodana. Yes.

0: lapha ekhaya okhukhwini uyavuka egameni lika Jesu siyabonga ukuthi naloyo obengazi ngisho ukuthi inkosi uzolale dleni uyadala udala ongekho kube khona siyabonga baba wethu ingcwele ukuthi abantwana bethu emavasithi bayaphumelela egameni lika Jesu Christ wase Nazareth siyabonga baba wethu ingcwele ukuthi ngisho kade sebefelo kukholwa kuyabuya ngegama lika Jesu Christ wase Nazareth Siyabonga baba wethu ingcwele ukuthi sihlulelikisa lonke uhlobo lwamadimoni endaweni yaseMaritzburg egameni lika Jesu Christ wase Nazareth siyala lonke uhlobo lwemoya baba wethu ingcwele ohlasela imigwaqo egameni lika Jesu Christ wase Nazareth moya wokubulalana uNkulunkulu onamandla wonke siyawuthuthisa ezweni lethu egameni lika Jesu Christ wase Nazareth moya wendlala siyakuthuthisa siyabonga baba wethu ingcwele ukuthi kuya nzeka uNkulunkulu onamandla onke nasebusuku siyabonga uNkulunkulu onamandla onke ukuthi baba wethu ingcwele ama department onke baba wethu ingcwele asebenza uNkulunkulu onamandla onke ngefe baba wethu ingcwele siyathandaza uNkulunkulu onamandla onke ebusuku baba wethu shikalaya mokhashanda Hulimandaya shama likhalaya hulikhama khashanda limamanda hulimandaya shama likhalaya hulikhama khasiyanda limamanda shama limakhandaya hulikhalaya mokhashanda hulimamanda shama limamanda shanda hulikhala
1: Amathambetha bengafihliwe kuwe sidalwa siyabonga baba wethu ingcwele egameni lika Jesu Christ wase Nazareth wena uvula indlela kahlonga siphi uwena wedo qalile uwena wedo zophetha siyabonga baba wethu ingcwele nasebusuku inkosi siza nezinceku zakho siza nabaphathi bezimfihlakalo mana nabo mdala wezinsuku mana nabo mnini mandla wonke mana nabo omnipresent ulikhaleya mokhashanda limandaya shama wenkulunkulu nanti ibandla lakho nanku umzimba wakho oyithengele ngegazi baba wethu ingcwele siyawukhulekela ngoba irapture namanje ingenzeka uNkulunkulu onamandla wonke kungangabe kusasa Baba wethu ingcwele ibandla lakho lihlwithwe usho njalo wathi masibona amanyale encithakalo wathi ofundayo makaqaphele sisho njalo baba wethu ingcwele sithi mana nomzimba wakho uNkulunkulu onamandla wonke uqinise uNkulunkulu wethu baba wethu ingcwele siyabonga ukuthi kuyenzeka nasebusuku uNkulunkulu onamandla wonke siyala lonke uhlobo lwemimoya baba wethu ingcwele lonke amadimoni athunyelwe baba wethu ingcwele endaweni yaseMaritzburg siyabonga baba wethu ingcwele ukuthi siyawahlulekisa siyabonga uNkulunkulu onamandla onke ukuthi awanasabelo siyabonga inkosi ukuthi sibeke kulendawo ngoba usithemba egameni lika Jesu Christ wase Nazareth likhulekela lomsakazo baba wethu ingcwele ohambisa izwi lakho ukuthi baba wethu ingcwele manje nabasakazi bonke mana baba wethu ingcwele nabaphathi bawo mana baba wethu ingqondo nale founder egameni lika Jesu Kristu wase Nazareth baba wethu ingqondo siyabonga uNkulunkulu namandla wonke ukuthi baba wethu ingqondo uzoma futhi baba wethu ingqondo uzokhula ngoba inkosi uJesu umemezela indaba ezinhle kakhulu ukuthi bayingakholakala egameni lika Jesu Kristu wase Nazareth siyabonga baba wethu ingqondo egameni lika Jesu Kristu ozobuya masinyane in Jesus name amen
2: amen siyabonga kakhulu mamadlala cekazi inkosi siyabonga uNkulunkulu ngawe ebusuku sithi uNkulunkulu aphinde agcwalise futhi nangenyilanga phinde usiphakele abafundisi siyabonga kakhulu mamadlala ufuna ukubuza umbuzo ozothi uthe ukhonza kuma
3: ngikhonza e Divine Hyper Grace International ngaphansi kababa uKhumalo esigodini baba ngisesigodini nje Aiden
2: esigodini Aiden
3: amen
2: esigodini Aiden
3: Jesus
2: amen esigodini Aiden
3: eduze nje kwesikole lapho baba
2: esigodini Aiden
3: ngaka kamtimande kamtimande baba
2: esigodini Aiden thanda leso esigodini Aiden kulumisa abafana bamatekisi esigodini Aiden esigodini Aiden futhi siyabonga Jesu siyabonga ithi number ka mamwa umadlala makukhona nje bazalwane abangathi awuNkosi ngizwile
3: inamba yami baba ithi 0746 0746 45 45 48 48 784 784
2: cela uyiphinde ma usuhamba wedwa
3: u 0746 45 48 784
2: okay
3: amen
2: ngizoyeka lo mbuzo lo ngoba ukhona babufundisi bengizobuza bengizothi isikhona isibemezelo mhlambe bufisa ukusidlulisa kodwa manje khona umfundisi mhlambe uzodlulisa ke sibemezelo okay ma angibale ngithi siyabonga kakhulu
3: amen
2: siyabonga kakhulu mhlambe singakafiki isibemezelweni cela sithi umama mfundisi mhlambe naye amazwi nje okubingelela mfake baba umfundisi okay
4: ngiyabingelela babuzondi ngibingelele umphathi okhona namhlanje
2: sephumile
4: usephumile
2: siyabonga kakhulu
4: ngibingelele umphathi omsakazo usisithando nebhodi yonke yomsakazo nezilomo nabasakazi bonke nabalaleli bonke emakhaya siyababingelele egameni enkosi yami uJesu haleluya sibingelele uDr. Our Apostle ubabuZulu nomndeni wakhe ngibingelele ubaba umfundisi ubaba uKhumalo our star bibrentshi yethu yasesigodini ngibingelele nabamama madlala incekazi kaNkulunkulu ekade siphakela izwi lenkosi amen
2: amen
4: siyambonga uNkulunkulu lanamhlanje kuyi last day yenkonzo yomama yenyanga yomama haleluya khona izwi lenkosi engilithandayo haleluya
2: yes
4: haleluya lithi owesifazane ohlakaniphileyo uyayakha indlu yakhe haleluya ngithi nje komama kuyi last day yenyanga yomama uNkulunkulu usiphile ukuhlakanipha haleluya
2: amen
4: usiphile ukuhlakanipha uma ubheka umuntu wesifazane uNkulunkulu umhlonipha ngohlobo lumangalisayo haleluya umhlonipha ngohlobo lumangalisayo uye wabheka emhlabeni ezoletha umsindisi wabheka umuntu wesifazane. Hallelujah.
2: Amen.
4: So ngiyambuka nje umuntu wesifazane indlela uNkulunkulu amhlonipha ngayo ukuthi alethe ngaye umsindisi ozosindisa abantu bonke emhlabeni. Hallelujah.
2: Yes.
4: So siyambonga nje uNkulunkulu ngithi nje sengicina komama uNkulunkulu uyabathanda ngohlobo olumangalisayo. Ene uyabahlonipha ngohlobo olumangalisayo. Amandla awafakile kumuntu wesifazane ayamangalisa. Obona ngoba umeke wasukuma wathatha indawo yakhe. Hallelujah. Kukhulu kwenzakalayo. Inkosi omsamayini busise. Amen.
2: Siyabonga. Ngicela ungamsusi la ekhona umama Madlala kodwa umvali umdlulisele izofika ikhodinde. Mama Madlala.
3: Amen
2: baba. Yazi khona into engiyithandile la. Yabona ngesikhathi uthi fat. Uthi kufunakala umuntu fat. Kwanda ngazela nje ngingacabanga ngamafutha aqala. Khona amafutha la okuthiwa kanjalo imithi nje. Yeah. Manje mayise ichaza kafethi. Uma awuphindi usho ufethi belo.
3: Ufethi. Hallelujah baba.
2: Yes.
3: Ufethi uF kumele ufaithful.
2: Yes.
3: Lo F kafethi. Bese kuzothi uA kumele uavailable.
2: Yes.
3: Avail yourself.
2: Yes.
3: Bese kuthi uT kumele uteachable ukuthi uNkulunkulu uyalithanda ikholwa elifundisekayo.
2: Yes.
3: Amen.
2: Yes, iba fethi kalapha ekhaya. Madlala siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Mfundisi. Yeah, siyabonga baba amazwi okugcina Nkosi yami.
5: Siyabonga kakhulu babu Nondaba.
2: Yes,
5: siyabonga. Sibonga nje kumsakazo wonke uMgungu Ndlovu FM ukuthi sithole le lithuba inhle inkosi inhle njalo. Sithi nje isikhondla khondla somsakazwa sime njalo. Siyabonga kakhulu. Sibonge kumama Madlala ngezwi lomusa. Siyabonga kakhulu. Siyamkhola uNkulunkulu ukuthi kuningi okwenzekile ukuwa kwalelizwe egameni lenkosi yethu Jesu Christ waseNazareth.
2: Yes.
5: Siyabonga kakhulu.
2: Baba mhlambe lo mbuzo engikade ngifuna ukubuza umama uMadlala mhlambe ngokubuza kodwa.
5: Amen.
2: Mhlambe uma unaso baba isimemezelo ongathanda ukusihlotsela ibandleni.
5: Amen baba. Mhlambe engasimemezela okwamanje ukuthi njengoba silapha esigodini siyakhonza siyangena njalo ngamasonto ngo-10 ekuseni siphume ngo-12 singathokozela kakhulu ukuhlanganyela nabazalwane abasesigodini mhlambe abangenayo indawo la bebekhonza khona noma mhlambe la bekhonza khona kukude bakwazi ukuthi bafike bahlanganyele nathi singakuthokozela lokho.
2: Yes.
5: Kakhulu.
2: Thank you unkonzo kala ngasikhathe.
5: Ingena ngo-10 ekuseni iphume ngo-12.
2: Okay.
5: Yeah.
2: Ngamanye amagama ileso simemezelo.
5: Leso simemezelo esikhona.
2: Okay. Asibonge kakhulu nathi baba uMgungu Ndlovu.
5: Nangu mama ngikhumbuza la.
2: Asibonge
5: baba. Ungikhumbuza ukuthi ngo-1st 9 kusuke kuqala umkhuleko.
2: Okay.
5: Njoba sizongena ngo-10 nje ngo-1st 9 kusuke kuyisikhathi sokuthi siyakhuleka. Futhi abathanda ukuthi bafike ngo-1st 9 bakhululekile bamukelekile. Sikhuleke kanye nawo. Siyabonga.
2: Siyaphatha amabhodlela mhlambe ngingazibhathela nje amanzi.
5: Amanzi.
2: Adinga ukukhulekelwa baba.
5: Hayi ungaphatha amanzi awudinga ukuthi uwaphuze nje.
2: Oh.
5: Ngoba
2: sebeyashisa
5: uphuzele nje. Yeah.
2: Mhlambe ngingaphatha malini ke yokukhulekelwa baba.
3: Jesus.
5: Hayi cha. Okusemnikelweni siyasitha kuphuma enhlizweni yomuntu. ngoba uNkulunkulu uthanda onikela ethokozile hayi ngokucindezelwa akukhululekile nje ukuthi umuntu anikele ngokusuka enhlizweni yakhe anqumele yena
2: siyabonga kakhulu
5: amen
2: baba siyabonga kakhulu si ngike ngakubuza sizikhulumela of a ngodade wethu uHlengi mhlambe ungathandaza baba
5: amen
2: ba uNkulunkulu alulisa lesakhe
5: haleluya baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha sikunikeza udumo kulesikhathi lokufanele lungolwakho izibongo yezakho amandla nobukhosi nenkazimulo
2: yes
5: sithumela izwi lokuphila phekwe impilo kahlengiwe sithi uyaphila kusukela ekhanda kuye matheni onyawo
2: yes
5: we come against spirit se sickness ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha Baba siyabonga ukuthi ngemvimbo kaJesu Kristu saphiliswa. Ngakho uHlengiwe uyaphila ngegama likaJesu. Sikhulekela bonke abagulayo abasemakhaya abasebhedlela. Sithumela izwi lokuphila. Sithi bayaphila. Siyabonga baba ukuthi uyabaphilisa ngoba wena ophilisayo. Lethe izwi lakho konke okwenzeka kuJesu kwakuphiliswa thina. Imvimbo ashaywa yona. Kwakuphila thina siyabonga baba wethu namandla wonke siyabonga mnini mandla wonke phekwe impilo kahlengiwe ukuthi uyaphila ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga ukuthi iloya naloya obezwe inhlungu uyamphilisa right now in the mighty name of Jesus ngegama lika Jesu abahlaselekile noma ngasiphi isimo siyabonga ukuthi uyabakhulula right now
2: ngegama
5: lika Jesu lithizwe Uma indodana inikhulule ningabakhululiwe impela in the mighty name of Jesus siyabonga baba wethu namandla wonke siyabonga maliso muhle
2: ngegama
5: lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga ukuthi okungenzeki kubantu kuyenzeka kuwe Nkosi sibonga uthando othanda ngalo umuntu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga baba wethu namandla wonke udumo lokufanela siyabonga siyamukela ngokukholwa ukuthi konke esikhulekelile sekwenzekile ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha we give you all the praise and honor in Jesus name amen
2: amen okay one angibonga ukuthi inkonzo sesivalile kodwa khona engizokubuza uma madlala of air uma kukuthi kunjanjani mhlambe ngizobuya ngimbuyise yena achaze lokho engizombuza khona kodwa kuqala ngizokhuluma naye of air mhlambe ngisakhuluma naye ya Nkosi wonke umuntu up hey Nkosi sijabule sithi wehlengi la ukhona yakwazi uyayithanda le ngoma yes ngifuna ubona umfundisi ngifuna ubona mama mfundisi ngifuna ukubona ya ngicazi yenkosi umama dlala ya hey Nkosi hi Benzi machike ne dancing phakathi. Oh yes.

Yes, itho isho njalo lengoma ethi uma inkosi wena ungahambi nathi no thina ngeke sisukela. Kodwa mawuhamba nathi yes sizohamba. Hey kumnandi ukuhamba naye. Kumnandi ukuhamba naye khona iculo sasilicula. Eh sise ingane incinci. Yeah, sithi kumnandi ukuhamba naye. Sise sisho sengathi sesibala nezinsuku sithi kodwa kumnandi okuhamba naye. Ah Nkosi siyabonga abalali bomsakazo.

Ndlovu, ngiyacela. Khona khona inkulumo engingayishiya engingayisho singale. Ngathi mhlambe soyithatha singene nayo ngapha. Yokucela abantwana bethu ukubhala okuhle. Kodwa ke futhi sengiyabuka ukuthi sinenkinga kancane ka WhatsApp. Sinenkinga ka WhatsApp. Sizobona kutsenza kanjani. Sabona kukhona esisa kulungisa ke nje mhlambe ne phone yakhe uNondaba. Kuthi ha uphela sebenza. Naye ithanda kuba nentwana yayo. Kodwa nje yes. Angeke suke la. Kanti yakwethu. Hlala naye. Hlala naye. Hlala naye. Menze abe seduze kwakho. Menze abe isithandwa sakho. Yes.

Yeah, umuntu angabonge kakhulu ingoma vumba elimnandi. Yeah, siyabonga kakhulu balaleli bomsakazo uMgungundlovu. Sibonga nje inyanga le kaAugust. Siyabonga kakhulu ukuthi laba abadamane besho begcina sebethi inyanga kaAugust inyanga ya bantu besifazane. Siyabonga kakhulu. Eqinisweni sonke sigcina abantu besifazane sibabiza ngelokuthi inzala abantu. Ngoba wonke umuntu okhona emhlabeni ophilayo ukhona kungenxa yomuntu wesifazane. Ngithatha ithuba egameni lomsakazo uMgungundlovu FM ukuthi ngithi kini nanonke bantu besifazane siyabonga kakhulu. Siyabonga. Ngiyazi ukuthi namhlanje umhlakabani angithi nawe uyazi ukuthi namhlanje umhlakabani iqiniso lithi njeba namhlanje kuumhlakabani nje inyanga iya ezenjani inyanga ngempela siyenze njalo inyanga ngempela isiyenze njalo ngicabanga ukuthi mangaphosisi nje kusasa umhlaka 31 uma ngingaphosisi kusasa umhlaka 31 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, yabona ngolesihlanu kebe kumhlaka. Am I right? Mhlaka 4. Mm-hmm. Kodwa nje, yeah, inakho ukusho njalo lento. Inakho ukusho njalo lento. Bengisathi ke egameni lomsakazo. Siyabonga nje. Ngiyazi ukuthi namhlanje inyanga August. Inyanga ephela mhla ka 31 mhla ka 31 mina ngizobe sengikwenye indawo ngizobe sengikwenye indawo kodwa nje ngiyathanda ukuzwakalisa ilaka lami kini na bantu besifazana bantu besintwana ukuthi siyabonga sikhona siyakhuluma kungenxa yenu sikhona siyakhuluma kungenxa yenu sengathi uNkulunkulu anganipha ke nani impilo iminyaka yokuphila emhlabeni yo engangoba wena uzifisela ngiyenguzo ukukhuluma kwabantu bathi omunye sengathithi ungaguga uzibe nezinyo ungaphila uzibe nezinyo elilodwa hey ungazi ungathithi ungadonswa ngesikhumba hey sengathithi ebona into enjalo mina ngifisa lokho wena uzifisela khona sengathithi ungalihamba ke lelo mayela nezinto umuntu wesifazane ozifisayo ngempilo yakho sengathithi uNkulunkulu angakwenzela kona ngifuna ukusho njalo kubhije ngwakazondo isibongo nami angikhuluma kangaka nje umuntu wesifazane 18 August kwaba ilanga lami lokufika angafika yeah izilokotho ngazithola ngiyabonga kakhulu nikwenze kimi nakwabanye futhi nikwenze kakhulu siyabonga ngoba lokho nje kusho ukuhla

0: Nkosi, asazi ke ngibe ngikhuluma ngemoya. Imoya yenza into zayo. Yabona njengamanje nje ngithi ngiyakhuluma, ngiyanqamuka. Ngiyakhuluma, ngiyanqamuka. Ngibiza inkosi yami la ngithi inkosi yami awuzulokhuzela uzosizo siza. Uyafika kwenzeka lokho. Ngithi mina hayi dad, imoya. Wengikhuluma ngemoya. Bengikhuluma ngemoya kholeni mfethu. Ukuthi kukhona imimoya kufanele masisuka noma ngabe abantwana bethu besuka emakhaya beyemsebenzini mina abantwana basuka bayekole thina siya emsebenzini thina sesibadala ziningi izinto ezenzekalayo endleleni bengikhuluma ngento ethi mhlambe mayingane yakhe iphume nanani nonke niphume kuhle nje sivala amehlo sithandaze inkosi sesiyaphuma
1: yeah
0: hamba nathi usigcine indlela yonke noma sesibuya uphinde ukusigcina yeah kanjalo futhi noma usubuya ekhaya inkosi ngiyabonga usigcinile sesizolala lala nathi amen imimoya kunalento le ethi kholeni ungalala nemoto kathi duma iride uvuke sentu ekseni udusha istart imoto ingavuma yini ke le esiyenza imoto ingasadumi kathi imoto iduma ebonto enjalo so imimoya omunye umuntu uzoy understand lento engikhuluma ngayo omunye umuntu ngay understand njengamanje WhatsApp awusebenzi ingqondo yami ithi imimoya ngoba wena ukhona uyabona bona kodwa manje why akwenzeki bese fanele qhamuke umuntu mhlawumbe vana press lapha ivani idlale bani angizwa kodwa balaleli lento engiyikhulumayo hayi ngabe ingazwakala ngesingisi kodwa khona ke ya ikhona into engiyikhulumayo all right ngibamba ingoma la ekade thi angeke ngijike sengila ngabona ngayibamba nje abona ngayibamba ngafanele ngayintswinyi kodwa kakhulu bekuyilento ethi imoya ngiyocela ke mfuthu uma sengihambile uyigade le ntambo le esebenza ngayo yabona njengamanje lalela nje amagundane afuye ubani wena uweza amagundane ngiyaweza mina amagundane so imoya yonke le so si ngamanye amagama nayo le ndawo esisebenza kuyona ye iyadinga siyikhulekele ngoba imimoya ikhona yeah kwesisikhathi imimoya ingasilimaza imoya so ithini ke into ithi kufunakala amehlo ethu siwavule sibheke ukuthi intuba siyivalele imimoya ukuze angilazi ligama lesizulu ukuze imoya ingasiatheki imoya ingasihlaseli ngiyabonga baba yilokho engakwenza ngakise kwangenza ngakise esikoleni so isho njalo into yami mfowethu yabona njengamanje ngiphethe kabi indaba yecomputer ukuthi yenza ngaleyandlela umuntu akasezwa akasababonanga abalaleli azange saxhumana sizwe nabalaleli ngeke ngavula into ethi mhlambe kuhle ke sithandaze mhlawumbe babhalile phansi angikwazi ukufunda ngenxa yokuthi i-computer yami yenza kanjalo kodwa lilonke yabona nje zamakundane khona ayathanda amakundane ngiyabonga mfowethu ukuthi yakwezwa khona ya amakundane imoya sicela kuNkulunkulu asisize asinqobele imoya mina sengiyahamba ngizonishiya ke ezandleni zikaKholeni Kholeni unamagama ayawakhulume Nhlanhla okumlalele ngila unamagama nje akhe futhi lamagama uzakhela wona yena ngoku ufusa umntakagasa futhi ungizwile ngisho ngithi lesiyoli onake elogama siyolisho ke ngolimi lwakho sengiyonge Sunday mangibuya sengiyosho ukuthi utheni ukuthi kade ngitheni eh jwa phela kade ukhole nawe sisi yabona nje sisebenza nawe nje sibonke sisebenza nawe no JP emaqeleni akekho ngishushu Jolita uJolita uzothi awu

0: ngakubamba ngasekugcineni. Ukubuso di wangibamba ekugcineni manje kanti ungangibambi ngani? Athi ya siyabonga kakhulu kuyilomo zonke ilomo siyabonga zilomo siyanithanda siwumgungu Ndlovu uyafundisa bonke inceku zenkosi siyonithanda omama bafundisi siyabathanda bavangeli nomama bakhona bashumayeli nomama bakhona kuya nokuthi ke ebandleni wena okhonza kulo kubizwa kanjani ngaye ngabuza uColleen ngila ngathi Colleen ebandleni lakho nibiza kanjani wathi hayi sitho roster ngathi mina Colleen kanti wena wathi sengiphethe kuphi kanti wena Colleen wathi ngoba ngakubuza ukuthi nibabiza ngani laba wathi wena laba ibona impendulo wanginikezela yona wathi ibona kase ngithi laba wazothi wena ibona kanti mina Colleen kwayibona wathi wena ibona bona yona ngagcina ngazani kodwa ngakuza nje uphathe igama lingaroster
1: uroster
0: angazi kodwa kakunoster
1: uoster
0: oster kusho ukuthi umuntu wesifazane Gweke Colleen akekho phela umuntu osiso kaba Ost.
1: Cha phela Hamen, Hamen Ost.
0: Hamen.
1: Yeah, Hamen Ost.
0: Oh. Okay. Hamen.
1: Hamen.
0: Hamen.
1: Hamen Ost.
0: Oh, shuti ngama magama. Mazothe am Hamen. Aga sekuthi ngoska Amen. Ngoba vele u Amen Ost.
1: Eh.
0: Colleen yabonga. Kodwa futhi ngifisa ukuthi ngithi kuwena musu qhubeka nalento oyenzayo
1: singilahlekile
0: lahleke phi manje ngoba
1: ngizokuthi ngiyaqhubeka ngenzeni manje
0: angeze ba
1: ngenzeni
0: okay ukuze abalaleli bezwe ukuthi wenzeni nasekhaya bezwe nasekhaya bezwe
1: ukuthi wenzeni
0: Angithi manje wena uphamisa izandla uyazilula uphamisa izandla uyazilula uwezo left right
1: Angithi ngiyaviva nje ngoba vele ngiyabona sekuyonakala
0: Yilokho phela ngishona ukuthi ngenxa yokuthi sokuyonakala
1: Angisase ngivifa
0: Yeah dali hayi Akoda kumnandi kusebenza nawe futhi
1: Ngiyajabula kakhulu babuzonde ngiyajabula
0: Bawucabanga kusekhona
1: Akusekho ngizakwenza
0: Yena akafana umdala
1: I said yeki.
0: Yabona manje thatha zonke into zakho apartment yonke into yakho.
1: Ngithi ngiyaqalaza emuva indoda enkulu impela uthi hayi iyakhuphuka. Ngithi ngeyibuka hayi lonke ikhuphuka.
0: Kahle ncane indoda enkulu kumanje bani.
1: Lebo uvele emva kwami.
0: Iyakhuphuka.
1: Iyakhuphuka.
0: Ayisabala ba hour manje.
1: Hayi hayi.
0: Ibala mamizuzu. Ibala imizuzu. Hey Colleen. Ujabula kashinjana.
1: Hey. Yeah, yeah, shinjani. Ngifuna ukumaroneta usasendleleni.
0: Oh, okay.
1: Ufikase ngikutapeyitile.
0: Peyitile.
1: Sikutapeyitile.
0: Kusiphela manje ngokabilike. Ungishaya. Hey, kwefus. Uzongitapeyita. Peyita.
1: Awu, awu.
0: Ngishilo ngathi ke unesizulu sakhe uColleen. Angimdedele inkosi yami. Hambisase sasulandikwa amabhuta. Kusekho ukuthi siyabonga kakhulu kodwa bengikusho nje mnandi ukusebenzisana nawe.
1: Balale
0: umsazi umgungu. Ngiyabonga mfethu. Yabonga. All right ke. Yabona ke njengamanje ngiyaphuma. Eh ngithini inkosi yami. Kodwa phambi ngoba ngiphume. Yazi la emsakazweni. Kune certificate. Kude certificate sika Gumede Siphakamiso Charles. Gumede Siphakamiso Charles beno certificate soto lesingisifuna. Beno Cindy Swa u Lorraine. Yeah, ulo rain pelo sewa.

se ungwaka gomet. Yes. Sifike somshado lesi. Sila emsakazweni. Angazi mina ukuthi kwenzeka kanjani. Ziphuma kanjani izinto zisekhwameni. Angazi. Kodwa ke sila isilento. Isertificate sako somshado. Kiwe moto ola. D ID ila engathi awamkhize uyekhabazela kune ID yakho la mfowethu wena olahlekelwe ID kune inelene kuningi kokunye yabona nje lamhlanje ngimina la ngifunda ukubili kade kunye sikumemezela akusekho ke la itafuleni ngoba akukwazi ukuhlala itafuleni isikhathi eside. Siyaphuma siyangena siyaphuma siyangena sibuye sinyakazise okunye mhlambe kuwe omunye afike mhlambe clean ofika eclean mhlambe omunye anganakazi bonela iphepha athatha fake emgqomeni athatha ayofaka emotweni ka masipala sekuphela kanjalo ke lilonke ke balaleli bomsakazo umgungulo ngineza kwethu ay ngibongile ukuhlala nani ngibongile ukuhlala nani ngiteteleni nami ngihambe ye ngobheka to sodobe may soul rest in peace asiye sithi imoto leza mahash ngi to sodobe zobanja bafana akusi moto akusi hash ili moto e okay ngiyocela ukuthi ngithathe ingibeke ekhaya into ethi mase ngihamba ngiyacela imkhuleko yokuthi ngoba ikhona imoya semgaqweni inkosi ngithwale ngize ngiyofika angani uma wakwa muzwa inomuntu imoto eshayisile athi kade ngiyibonile iza kodwa abhekela sekukhona imoya sikhulekele imoya sikhulekele abantwana bethu ke ababhalayo ukuthi uNkulunkulu abasize imimoya ingababambi babona amandla onke wena unguyise wenkosi uJesu ebusuku siza kuwena siyathandaza baba sikhulekele impilo sikhulekela ukugcinwa esandleni sakho. Sikhulekela abagulayo ukuthi basinde. Sikhulekela baba abantwana bakho abanecelo ezahlukeneyo. Ukuthi wena Nkosi uJesu uzihlangabeze zonke. Naba bantwana bayafunda abanye sebeqalile babo ukubhala. Angeke siyeke Nkosi ukubathandazela. Baba angeke siyeke. Nomhlabeleli kulezi insuku kusho njalo uthi angeke siyeke ukukhonza wena. Nathi ke baba angeke siyeke ukubakhulekela abantwana bethu. Baba sibaphiwe uwe ngesihle. Yingakho ke Nkosi sizobakhulekela njalo. Bakhumbuze Nkosi. Konke baba bakufundile bakhumbuze. Baba bakhumbuze. Nkosi sikhulekela imimoya ingabi namandla phezukwabo. Baba ngegama lika Jesu siyayala. Siyayiqalekisa ayinasabelo. Abethu labantwana. Sibaphiwe wena ngesihle. Ingakho baba sibakhulekela. Baba siyabonga. Sikhulekela Nkosi imsebenzi osiphe yona. Sikhulekela baba uNkulunkulu ongcwele. Hawu baba izibusiso zonke. Abangasebenzi Nkosi. Hawu somandla. Awuvula amathuba. Baba ake uvula amathuba. uNkulunkulu ongcwele ake wenze baba umuntu nomuntu ongasebenzi akhulumisane nawe ukuthi kambe yini engenziwa. Baba ngiyengithi mangikhuluma kwesinye isikhathi ngithi umuntu ashube nje isandla

0: Hawu Nkosi ashube nje isandla. Baba kube khona okwambulekayo enqondweni yakhe. Ukuthi ma engasaqale kanje. Baba ngongalunga. Hawu Nkosi siyakhuleka. Abanye baba banaso nesiqalo. Abanayo imali abazoqala ngayo. Kodwa Nkosi ngiyakhuleka ngithi ake ubanikeze nje baba istart. Sokuthi baqale bese kuyaqhubeka. Ngiyakhuleka baba ngiyakholwa. Sengihamba nami ngekhaya, ngihamba ngemoto, ngigcinele yona. Baba ngihambe ngize ngiyofika ekhaya, ngivikele izinguzini zonke ezikhona emgaqweni. Kade ngisuke ekhaya belini izulu. Baba umalisana Nkosi. Imoto kunengozi ziyashibilika. Ngiyakhuleka baba, ngikhulekela ukugcina isandla sakho. Bagcineke Nkosi abalaleli bawo lo msakazo. Bagcine uNkulunkulu namandla. Uzongena umfowethu ukholeni emva kwami. Baba, iba nabo abalaleli bonke. Ube nomfowethu ukholeni. Siyabonga egameni likaJesu. Amen. Ya, siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Ngiye ngithande kakhulu uma abanye abalaleli bekhuluma ngisesekhaya. But hey, kwasa. Excuse me, but kwasa bese ngithi hey sekusile. Siyabonga kakhulu ke bazalwane, siyabonga kakhulu kaneza kwethu. Asikulibali, akukho okuncane. Siyazi ukuthi nani ukhuluma kanje kanjalo kwenu kuyikho ukuthi hey sihlalisene kamnandi. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Engilibali ukukhabazela. Sithi hey angeke ngilibale, angeke ngilibale kakhulu. Angeke ngilibale. Ah, Nkosi, yabona kwangathi ngahlabela le ngoma ethi ne angeke sisuke la. Ya, uma singahambi nawe. Angeke, ungalukuthi uthathe indlela uzohamba wedwa. Thatha indlela uhamba naye. Ngakumina. Ah, Nkosi, ngicela ukuphinda leya ngoma engiye ngidlalele abafuthi bama birthdays. Ngicela nje ukuphinda leyo ngoma. Bese ngibona indlela. Ay, ngibona indlela. Hey, computer yami yavane yasuka ngale. Yavane nje yeza ngapha. Yazongenzela isimanga. Yavane yazongenzela nje into eyisimanga. Ngiyakholwa ke kubabuhlophe. Afanele sibonge kakhulu kubabuhlophe balaleli. Isikhathi kade sisebenzisa bekungesakhe ubabuhlophe, bekungesakhe isikhathi bese sisebenzisa. Siyabonga baba umfundisi uhlophe, siyabonga kakhulu mfowethu. UNkulunkulu akubusise ngesikhathi sakho onikile ngaso enkonzweni esithi thina eyomama. Mfowethu ngithi ngiyabonga kakhulu. Ingakho bengifuna ukuphuma ngale ngoma nawe la ukhona khona uzovana nje wenze imarching ene dancing phakathi. Yeah. Colin usezindlini zokusakaza. Yabona ke manje yena uzosala yedwa okwangempela. Yabazi umuntu ozosala yedwa uColin. Yeah, nonhlanhla. Uzosala yedwa. Hey. Angazi namba ke bangishiya ngedwa. Kodwa nje ngoba ugesi uyakhanya.
1: Sino victim.
0: Ino victim. Cama, where victim? Where are you? Where victim? Naye into mfethu ngicela ukuphathisa yona. Mzwana ubuyayo. Mzwana ubuyayo mfethu.
1: Mhlayebuya.
0: Mhlayebuya. Mfethu ngicela ungibhalele lapho sasungibhalela futhi ngiyacela. Shongwe and kopuga esithi nje nyalo sengiyaphuma baba sengiyaphuma ubuthi ke mawu ulalele la ukhona. Ya bane kwenzeke kanjalo and angiyazi lento yekholeni iyenzeka kanjani le yokuthi kuhekwe inambala zabantu. Uyazi ngabika la ngesonto elidlulile ngathi ukunomfowethu besikade sina embonini. Udlulile ubaba umthembu.

0: Kodwa ngifuna ukukutshela khona.
1: Yeah.
0: Ukuthi ngolesihlanu ngathola umyalezo. Esecela imali.
1: Kodwa
0: kase kodwa simngcwabile. Lezi zinto angazi kwenzeka kanjani, angazi impela.
1: Umuntu usuke hack number umuntu azothakaseka, usele umuntu eqa.
0: Cabanga lo muntu futhi uyabo. Ayi angazi, angazi nami senginamalimi angazi. Ya kodwa uNkulunkulu akasize. Akasize ngempela ngoba kwesinye isikhathi kungcono mina ngibe ngizothi kungcono mawuthola time message njalo. Fonela umnikazi wenamba. Umnikazi wefoni. Before kubeke nezinto.
1: Kwenzeke isinto.
0: Ya ngoba kuzoba kabili. Kwesinye isikhathi ngempela kunjalo.
1: Isikhathi
0: kunjalo. Kwesikhathi kunjalo. So iconfirm.
1: Kunjalo.
0: Iphumile mina. Ngicela ushayise ngikhishwe wena but kuwavele wena ongenayo.
1: Siphuma ngonyalo vele.
0: Ya futhi siyaphuma. Sithi goodbye. Balaleli, Nkosi ibe nabo.

Yeah, sabonga kuluke red light ngoba siphake la TLC particular red light special lexinike kumgungundlo FM kwinto zakhuluke ngakho imuthi ke ukhethe kahle mawukhethe ukuhlala nalomsakazo wasekhaya akusho kanjalo babuzonto uthi hey Colin sisebenza kahle ngampela ke lokusabamba manje kuseliya umsakazo omdala siqhubeka singena nje isikhathi ke silandelana angene ngingena angene ngingene sidlala uma ngena umunye yaphuma umunye yangena na yabona ke iloko nje lokwasukela nini sambonga kakhulu uNkulunkulu ukusebenzisana kuhle nokubambana emsebenzini ya sathoza kakhulu ke nakubona bonke nje zakwethu esinabo emsakazweni uMgungundlo FM ya salisho lagamanxa ke eleshumi nambili ihora ungakhohlwa ke maduzane nje ngizokwazisa ukuthi ke iyiphi ingoma ezagcina zwini lezabambana lapha zabambili makengaphosisi ingoma ke zagcina ziwinile zizobuya zombili ngokulandelana kwazo bese kuthi ke si eda ke zimbili lapha noma sithi 1 o'clock lapha kwe 4 play yethu sesiqhubeka ke njalo sesilindela ke ivoti lakho uthi ke wena iyiphi ke oyivoti layo ngokusaba namhlanje hey ngithema ngithi pheqe osukini ke la izolo ngathola isimanga ukuthi ayibo bekusuku lamagwinya bekutsha nje usuku lamagwinya ngoqhubeka isikhathi ke zongazisa ukuthi ke wena ke lale lapho ngasekhaya igwinya ulithanda mozo lidla nani noma wagcina nini ukulidla usalidla namanje noma gcina useke esikoleni kudla igwinya kodwa nje izolo nje bekusuku nje kuthiwa usuku lamagwinya ngoqhuba kuyahleleke sokuxoxa ke mina naku ukuthi ke wena ke igwinya njengoba ukuthi ke uyalithanda uthanda mozo lidla nani noma ayekade usafunda isikolo ulidla mhlambe ulidla nani mhlambe manje sekwahamba kwahamba la kuphuma awusinaluthando kakhulu lalo kodwa uma uthi uzalithanda ulithanda uma uzolidla nani kahle nawe ke kwa 7.6 FM zobe sengizokwazisa ukuthi ke iziphi ingoma ezawina ngeviki elidlulileyo.